ngamatin ng umre din sa jijit na rarandar. Ulma do al kundurin marike. Ano hindi ang ulma ay oy ra. Ano kukurot doon rin o mala. Jijit na marakap merwala.